adupe aki ni koko ni ojo ti oni fun ibere ari ose nbe ni ojo ori ofe ori tun ti yoro ni elo paraku ojo nti se ojo aje ojumo karu ninu osu awara odun agba ole meridi ni ogbon bi e se gbo anapo lati le share ro tete ti e ba fi ojo ni teri pe agbon ito se ku e tele bi merila ni adugo kan agbon ni paraku ni kukura to sen yi ayo nla ni fun awon oluko awon mo ile eko ti awon obi awon mo ile iwe ninu abule sawararu je ile se agbese sokan ti anapo project kuto o ti mura lati ko yara meta fun awon olu ilewe yi bi o se lo awon agbon le kurere are ile wa ni owo rumer wa dai o ti nbe ni ile france bayi je ni ojo ti ni won ti fojo raju pelu are ile france emmanuel macron lati soro nipa eto imunadoko lori ibasepo laarin orede mejeji awa soro gege bi ise ti awon olopa lati bi won ti nbe se lati ojumo ke ogunjo ninu osu ka fi di ojumo keji osu obo ojumo kesan ogunjo osu kesan ti le ni ojumo keji osu kewa do ti awo yi je ba lo se le se awon agbo won ni kukura to sen yi e mo gbo o kwela tele se radio pratinte ni pa kunengbe ani akoko yi e so fun ni pe iroyin ayo ni fun yin ni akoko yi fun pataki awon abule etin se sawararu ni ojo etiti o koja ile se agbese isokan ojo ti ani pe ni project kozo nje won ti da awon ara abule yi won ta won lo re ore ohun kini onani lati ko awon yara ile iwe ile eko meta fun awon olugbe agbegbe agbegbe sawararu so fun pe o je ohun ayo o je ohun pataki to pe awon mo won ti reti gege bi o kan e to je pe o nje won logun lati igba mi lo kan wa lo ye aso fun pe kiko ile yara yi leyin ti won ko yara meta won tun ko ibi tin se office ti anepe ni biro be ni shop ti se biro je gbugure yo wa ninu eto yi leyin re won tun fun won ni ina manamana eti anepe ni panel solar nkan yo je anfa to pe won ma rira ni akoto ye fun awon mo ile ko je tin se dosa ajonto ti oje olu dari eka group ati ile eko na ni ti ariba ninu awon alaye re oni bi babawo ninu ile iwe

I sauraro ile kola oni kola kusi aye fun awon mo o ti won ma se ni pe awon ti won be ni apa kokoko ti ni group a pelu group e ti won be ni ilewe akobe ti ni se won da won po awon ti won be ni ilewe keji ti ni se pe ti group a group e won da won po fun pe isoro la lo je fun awon je eleyi ayo nla ni awon ri ni ojo ti onipa ise eti won wa lati se fun awon je awon dupe fun ile ise yi bege ni eni ti o je olu bojuto eto ohun imo ti alape ni di estate ilu parakojiste agosadu o shalaye pe ile ise ajele ni tire o na ni ise re lati ise oni lati bojuto ise na ki won le se be ni ki o le wulo fun awon omo awon obi nitori pe ohun kan ti ari ti o na ni ki atete se ti yo je anfani fun awon oyan ti won lo ilewe yi den arabi ti se benedict Tanku ti oje okan ninu awon osise ile ise tin se kozo o na so oro pe awon yo je pe won be leyin awon ti won gba ise yi lati se ni o ti o ye o na ni pe ni akoko ibu alamo ni pa pe ki a ma ko awon ile abi ohun kan ti a n se o ma waye o saba waye pe awon ti won ko le yi ti won to je pe awon miran won ja loti won ja ba lati ori ile ti won ko ti awon kan fi nku abi to pe kikan re ni o fi pe no ya bi awon mo nitori pe ni ninu awon ilewe ni won ko si to je pe won ma se a bojuto pataki ti o ye to je pe irufe awon ijamba ba won ni ko gboro waye gabi o ti arigbo be ni eno tin se Marius ti oje eni ti oje olurapo eni ti o gba ise na won papa won ni gbogbo awon igbesi awon ogbe to pe ise na yo waye bi o se to ati bi o ti ye je gbogbo oro ti won so fun awon ni awon ti ko si o kan aya to pe ko ni si isoro bi ise na se bere ni awon oro ti enu awon eni kokan ninu awon ti won kupa ninu eto igbe ibere ikiko yara meta fun ile iwe ni abule sawararu ni ilo paraku oti aliso ni bale ni nini ona kijewe mo so fun pe laarin ilo kotonu ati ilo pare nje mo so fun pe o je ilana titun miran lati ojo en ti se ojumo karun osuke wadun ti awoyi ona ni pe are ile wa rumel wada yin oda oti nfoju raju oti foju raju ni are pelu are ile france Emmanuel Macron ni ile afin ilu yi ti se elise nje ohun ti o se pataki ni ojo ti ana ojo pe won se ipade to je pe won be ni won je ka eto onje kan pelu awon ti won je oludari eto oro aje ile faransi ati ile afrika won ti won fe so lori ona ni pe bawo ni eto ibasepo bawo ni a se le ni anfani ki ajere awon eto won yi mo so fun pe awon oludari already mejeji yi won se ifori kori lori awon ohun ti o je italaya ohun italaya pataki ti o gbodo waye ninu eto yi ona ni eti se awon italaya ipenija pataki ti o gboro waye ti anape ni enjeu principal lori eto ibasepo laarin olede mejeji ile Benin ati ile France ninu tesiwaju je okan ninu awon to pe o nkowe pataki je eni wa check Amidou Kan ti o je omo olede Senegal o jade ni aye ni ojo abameta ti o koja nigbati onu re je mejile ni adorun 92 o je eni kan to pe nipa kiko awon iwe o kopa nu re be ni o si je enikan ti o je okan ninu awon alakoso ijoba nigba ologbe Leopold Senghor o tun wa se eto pataki nipa idibasoke ile Africa nje mo so fun pe eni yi ni ojo ojo Aiku ni agbe si ni ilu Senegal lohun mo so fun pe ara ile wa inobo rumere wada ye o fun fi oku ikini ranse lati fi kan eni ti o je enikan pataki ti o wulo fun idagbasoke ile Africa ninu itesiwaju je ohun ti a le soro si gbogbo ni e ti mo ni ojo ti nipa iwa iru ofin si kodu lori awon ona ni lati ogunjo osu kese odun ti awa yi fide ni ojumo keji osu kewodun ti awa yi mo so fun pe awon
oko elese merin awon keke puku elese meta ti elese merin je ni awon olopa won ti dawole je bi on ti aribo je awon oko iti won ti dawole bayi won ti nlo bi igba medogun tin se 3000 awon ti won dawole laarin awon ojo ti asoro si ogunjo fide ni ogunjo osu kesan ti de ni oju won keji osu kewadan ti awaye gẹbi abawo a ri pe o je ohun owo pataki kan ti o lati wo inu apoti ilu wa ki a le lo ni ara ti o to kini awon esun ti a fi kan awon to je pe owo te won yi ohun la ni pe awon iwe ti ko dogba omiran to je pe won lo ero ibanisoro lori ibase lori pupo ibase lori awon kekere se meta bi awon oko gugun kan won yi be ni awon omiran to je pe won ni lati mu ohun ti o je ti andapi ni aiwo belti ti abo ti se ceinture de securite o kan ati awon woyi won ko lati se igbese re aso fun pe awon oko mo so fun pe oko elese merin elese meta ti awon machine gbogbo awon kan woyi ni ati dawole gege bi ohun ti aribo pupo laarin awon ohun ti sele woyi ni ijamba ni ti waye ni awon oju ona ni ojojumo gege bi oro ti aribo je mo so fun pe ise yi a se ni ilukotonu ajase paraku ati ilu abemekalavi aso fun pe gege bi esun ti a fi kan enikokan ojo pe apo mi wa ni gege bi itara ti a pe ni amanti ani lati san lori awon ohun kokan ti amu yi bi a ba se isiro re a o fi han pe amu owo ti abi ye awon oko ti adaduro won yi ti adaduro je ki alopo ni ona apo mewa owo ti a o ri o je adota oke ni ona 30 million ni owo ti o gboro wo apo ti ijoba je ri pe ki se o kekere je ni ti o je oga awon olopa ti mo to eto abo enwa jamari se segle ona se alaye pe oni ohun ti awon se ni awon ojo meta lawon yi ki se nitori pe a fe lati je ki wo ko wo apoti ijoba ki se be rara ohun akoko ona ni pe o ye ki enikokan wa ki a ma dabubu ara wa bi a ba nlo ni ojo ona ka mo pe awon eniyan nbe awon olukopo ojo ona nbe je ko ma je pe awa nikan ni ki a ma ta ba ti wa ninu oko ti a ba kuro a be gbera ninu ile ti a ba nlo o ye ki a kiara pe a de layo ninu alaafia ohun ka to se pataki ni ki se pe ki a lo to je pe nipa awon awon iwa ti ko to awon igbese ti ko ye to je pe ijamba le sele ti eniyan yo fi segbe yo fi ku iru eku ni sele si wa ni ojo ti oni ohun ka ti a soro si ona ni o se pataki lati mo pe lati igba ilo o ye ki a gbe igbese lati se ojuse fun kire oito ona kolo je ohun ka ti o dara fun wa ninu itesiwaju mo so fun pe ibanuje pataki nipa ohun ka ti a se abapade re je o je oku odomobiri kan ni ni adugbo Pasagambu ninu ipiketa ilu paraku niyen ni kabi ojo ti ani kabi ago meje irole ona gebi un ti aribo lati odo enwa tin se danyin dosu yowo ti ojo kan laarin awon ti won be ni adugbo na oni koda pelu ibanuje okan ni awon firi omo odomo biri kekere kan olodun mefa bi odun misan bi mewa ti o ja sinu kota ni ti anda pe pizza to pe leyi olohun be laarin awon to pe won lo yo omo na ninu kutu yi to je pe kota yi won ku bo to je pe o fa to je pe irufe awon isoro won yi o se nwaye oni ni akoko nigbati awon yo omo yi kuro awon omo nemba en to se alase adugbo na to je pe ni ojo ti ni awon ro ara ilu ki en kokan won ti se pataki ona le pe nigbati a ba fe lati fi ko abi ile la fe ko awon nkan ti o le mu ijamba wa ki a ma gbe igbese lati je ki a se awon eto wa ki irufe nkan ba won mama diba ni ojiji ne oti eni iso gege bi oro pataki ni be si ni atun so pe wa so pe abi eni wa ti
o na se okan ninu olu bagbe awon ara ilu oni awon olopa ni kenyi won wa wa nibe nje an tin se Sebastien Balawo ti ojo kan ninu awon alabase pelu alase adugbo ti an pe ni konseye oni ni kan bi ago mokanla bi mesan oru ni won wa je oke si awon pe nkan bayi se to pe enikan subu ti o ku sinu omi nigba ti awon si be kuda o je o ibanuje pataki oni kan woyi omo odomobirin lo lo bi odun mewa oni ibanuje pataki ni je ari pe ni oju omi ni olo ba won se ba pato omo na nigba ti won si ri o je nkan to pe awon lopo gbo won ti debe lati pelu oluwosan lati wo kini o to sele sugbon ni ojo ti oni a ko le so pato bawo ni o se waye se omo na funra re ni osubu abi nkan wa se ni keyen gbogbo re to ba ti ya awon lopa won se iwade sugbon oro gbogbo awon omo ilu kokan akoko ojo ti awaye ki a ma se ojuse o na ni pe abojuto awon ati wo kini o to sele sugbon ni ojo ti oni a ko le so pato bawo ni o se waye se omo na funra re ni osubu abi nkan wa se ni keyen gbogbo re to ba ti ya awon lopa won se iwade sugbon oro gbogbo awon omo ilu kokan akoko ojo ti awaye ki a ma se ojuse o na ni pe abojuto awon ati wo kini o to sele sugbon ni ojo ti oni a ko le so pato bawo ni o se waye se omo na funra re ni osubu abi nkan wa se ni keyen gbogbo re to ba ti ya awon lopa won se iwade sugbon oro gbogbo awon omo ilu kokan akoko ojo ti awaye ki a ma se ojuse o na ni pe abojuto awon omo ni ojo pe ni ojo ti ana o wa te arakori yi won ti gbe wa to pe o nbe lati se iwade gege bi o se lo igbe aye re wo adupe fun orofe te lati gboru yin ohun ti o se pataki mo so fun yin pe awon ara sabararu won ti gba ekiko yara meta fun bayi je en to ba se to yin ni awebo ni ko en tin se eni wa ti o je olu ba wa se eto yi o na papa o ti se oro na o ni christian bo se tian adupe ipade wa tun di ojo la o di gba ko

mero bisi bo na iso so kwa be ka kiro be ba ka ba do ma sa gi so wa tene won ra iro ka yenda no bo ka ti an suru wo kurun so no bo ba ka bure radio fraternité fm sa da ke bu yin sa ka so me go so agaro ama kini ye lungwa si te ba so ka kote ba ben kono su ka be sa gi no meride wa be ra ba so ka kan ra be mi sa ka so dim ko ba ne so ka no le kamel no ba iro radio fraternité fm 96.5 so sa ka isa mbira giani ko ba ya so win no wiro ko ba yirami se man ka win kyo diro gira reproche nasira gusoro de ikpro ma nwera anwa biwi agware mami onso atore otubo dede nasira mo hampuanto ka bin shibo gusoro de ikpro mo nwera mo mundo anwa wira ko wiya bara tobiri kera kun takalmo warara shameki mo gusoro de ni yo jon siri de ben ka wene yi sha gai dori an kemo ba ko zron de sha ma bo do ka ben sibo sa sira bara bara so do ko to dia bara ba ka da mi su kana ko zron go si ala fia we si atine wo bo mbira ga bira ya ba ma ka gabu da ko gura gura ba ni ga tingi bo tuno to ko be ka so yiro ka kiro zron de pro ngura ma ba ko to no ka so ho ge ka kiro yel ga gire gira e da na mena na so son ko si ya na to bura go zron de pro ngura san ka do pre pre me comme ni me basu so ade ki dodo ka chao te gbe gbe te ba mi agara maru fiaru ko dagba sa kenu panu gya na sera buku sira gya mari be ba wa mi dire ke ura yi ana so so ko a sa ki sera gu so de ikporong do sa so gya draban ka so hoge ka kiru ka badu ma go kana gya na ma benchi tora ni sando me pre pre chao maru ge gira gira bi basu so ade ki monsun dure mo to me sa ma ki mi sa ka do me pre pre para ko maroge so kadira zazira yobiri yara kene ama mi o suero do paro senka gbira gya gira re ganu suiru wo re gema ari kube senka kwasa gambu gya gira re pasu kura dai te so be basan ka do she man ka son mo gya gira re we no gibu pulu kwasu tori kura torote we no gya aba bebe ba wan pulu chep hatobra antobra ya gusho de pulu ngira se kamari guru gya bakaru ka son hoge gusho de pulu ngira se kaba teme ke kuro gira wo bolo e bo ando bigya gusho de sambo ando be be ka nim gusho de nim me mbaruka ko mbaruka ko wo yukura ma kira ba suradna sanda ndayimo to gison sakiru gira kwara ko nwa nako be gari ya na mbe ni gari ya na kpakpa sukura be hen sakiru mbira gi abo adobo mbira gi osare sakuda ama dokotoro bukuro wi dokte o so rumo o so amo we tiriri on turobani ba ho sakiru ko su sakiru ko bura bura ntora gai wa mi pasu kire sanu kejuri yes akalamo uso de ikporo ngwa docteur maraya ukukai ko o dandoke ba kpo sakiti na be hekpo pansu nture anye biye bara nwa so ma hoya jogodo go bara ugira witaritari bo ureto injiri doke chimire mundo se nanka gai gire ma sha abu hikero babe hekpro suwa suka bwantura tasera kusono de utroma bali kwa suba hen sakite ko ni mundo dando ama na zaba ya wasiamo gema sian sakiru gusron kasun tura tombe ba mna ben na bakpa demi bashira denogi sirakureku denogi anasha ko truma mini un truma kama wiki bu nizira mbira gendi ali mi bare gusron di buna kama sire ma tenda mako kate gusron di winti uma truma mini baba doba ko nama winti mara shia ya sakite sakoko tira bani shokura sinisha monta pa kuabi so kula seri samba patron monte bata girwa de on be hetro sa kote ko ba ikuron kasu sa be so ko ba ne ya sosia san sina san pa yiwa basu wesia na ba sanu sanu su busikena yiwa yirabi ayaro shako kashira munga tafi gari gai kiriyabi yishaki so zama son irabi binanye na so bidan so ko siyaba mbe ba yiba ka kwa mbe bi awo be he pro sanu sanu kwa husa kitiko ingwa mesa kura asia ko binabi barabara nse kwa ko rungari na ko dine ngai na girwa mini yutondu yutondu ya kwa ni ende tondu ya kwa kwa so sire kura ma yiti so doctor answer anwe no na hatu sanu mara zama numara.

0: Buen nombre allá la mañana.
1: Oh, buen nombre a buen a en tonu di.
0: Oh,
1: ya la en coco si o en so, en so aso.
0: Ya en coco so aso ya la si.
1: Oh, ya en coco te si mi.
0: Hmm.
1: Coco te tako dua en so aso. Tan dua mi. Pade ma kako son ita.
0: Hmm.
1: Pade ma coco ni nu dabia. Tako wa mi sao mi.
0: Jam.
1: Tan kowa. Yan dede lukantura pade ma kokoni te boya ya si mi kade ma yan kokoni go mo yan yan me kosugo mo
0: jam
1: ya ya rade kade ma biun bon number barota wiye kade ma onye kumo kade ma yekumo en konsha konkon
0: to donburu sa
1: donburu konsori wa
0: konsori
1: o nyema nyema ko nye kumo amera mene wo kade ma yekumo konkon konsha de tam me ba do e ba mo coca cola mi nye me nye ka mi ka de ma nye ku me musa to de mi gun wi nye nkure ni nye nkoko ni nye ma nkura mo nye ma o ka nye ku mo mi gun yenti ya de to nu wa si so nye mu pe
0: ba bukuro mi
1: me yara ko ye mbiru ton kuro mi ti yara ko de me mo bon number atita ton kuranti mwa bukuranti mata we mwa yara kome yembiru wasi sundu wasi nchunya di wasi nchunya yara de yuka nyen peruna to ton kuro umarunda nyem munyina nyola yako kunya ko sabu nyem mukakara we ngwasi so
0: oi
1: to sanyem sayem bayi bimigun mo kun dimo dede mo bi kun bon nor mo dede ya pin ya ko sabu ya ko ya won adian nu so you can wasi somi nye memu nka tura nyan kun tura bi won wasi so pade ma ya nado nyem mu bi komi ya won wasi so genti ya ko mo bi kun dimo dede mo bi kun bon nor mo dede ya de ya ko de mesun bukuron timi dianu mo kun dimo mo ba bararu mo barara nu wa itapa tenti kokonunti yenti yara kade yara kusabu tonu wa siso nyemu komia to mensaka seko kisugina gere nyemen yenda tonu wa siso nyen karasi mensaka mi siso ga suko gina gere an pasan kado
0: idura barabara so ni na ye debe agere wa mi me sako mako nyeme mu patolongwa hiso un yara ka go ni ara de amona debe anwa ye so saka yingari mo ngwene bu egia da amone
1: mamam
0: nyemu ku nwa tolongwa hiso cheka mona ya tura yoko pe ka go na kuma me de yankunwa ba tolon unyinyoro go pe ko yengura ma
1: ta anno anane be hen sakite ntori anno anane ganu itawa ye unde neni nan nane wo nim kanyem to nyeme momu komia momu ka dede gantura mo ba kun wi nyen duke ye mogo mo nyen gankun yi me wi ka wi gun mu kwa
0: tia
1: dede mi ba un bandimo nyeme mu mape nwura ma se fuku bu nyen kasu banun duke ya wa uka alafia wa amo moyen kala bi bum tura bum dede lo gantura ba un mo ba wi nori mo lo gotoro da ye ntinu mo boko kun bu gina wi tin ni yoruwa pa unor mo nkume dianu a boko wi son undimo katini ba wi yoruwa mi gun pa de ma nyeme muwa muka fukura ma arma yankwa samini yensi ida ya toru atonu wasiso menyen ka wi komie monyero kun yeru ne yana dedelu gantura se tirasi mon kun nyemba si ya ko rapin aka gona
0: to itura mena tombo ngwere buto ma yeme gagirina
1: mamam
0: to kape sokoto na pen ko mi dianu ho torun jeron jimo pa sarame so win wahi yan kwa nyemoro
1: mamam
0: to
1: anwa hane yina yina ka yen peru ne anu anane dianu motonu kundimo dede yako pin yako yaka yen yan peru na nde man ko bimi bi ndua biwi mo biwi ti o bon normal
0: oh
1: pankunte bon men normal dede nkun bon men wa mu
0: oh
1: domi ganu wa amigun diani so ganu wa mi bon men so yera sun yera wa si somi yu wa nye memu wa muka muka kwasiki na mo dede
0: oh
1: tonun wa si so ya ka ton tuko barun sala mo fe Sarah, you're fair. Yabu, bad bomb, so bomb me be that normal. We are bomb me. Yara wa so. Diano ma wa. Yes, so. Yara wa mi fico fico. Yea, and was he so mimo? Ba, nyeme, mua, munka, munka, urama. Don't was he so.
0: Don't wa, buhia bura,
1: mamma.
0: Bukurani, netoranda gay, bikiaba, zama. Naswa Kenya, biba wambako, bikiaba, bustra, bukukareko, bikiama. 01 44 70 44 44 Naswa Kenya. Soa Iroami, Iro Sewe 01 45 86 00 00 To Behege o Swaka, when I get Kawero.
2: Oh, Kayoka.
0: Oh,
2: Adama Abdulaya.
0: Nasera Vepe.
2: La Locotoro Tabri Mokina.
0: Oh, Ura.
2: So. Tonu wati turun ti yara ma de tonu wati nyi ma pe de wati yan ti amana to koko
0: ta
2: wati sote tu kasara
0: yedura
2: yana ma ne ngwi de ko doro bitia
0: ta mena ko ngurali
2: buso bwa do bude
0: ami ami ya sera vp anwa adaba lai behem getro o so ma anwa yubiga
1: nanu asasa
0: wa isu lu ko kwende yen pe toron wa isu
1: gegeya
0: to
1: adamu abdullahi tobra anwa na ra ai gerwa samia mambikia yenda ka yen peru ne wa siso wa si sunu taraka taraka ine wa si mo wa si suya manko bimi mo wa si sunda pin a tara tara yara pin a ko sabu tonu yen ka kara ya yeah, wasi sunte ga dabina yoko kun ya imperu ami bon nombararu taraka wasi sunune kokoru ji hamo infection yaraka wasi sunune tonumi to wasi sunte tan toruwa ge ko iko fuku fuku biwa bukuro wa logo toro ya wa wen turuku agansi omigun chame ya wa papa yim somruko
0: idura goma wa so a wene gi kawero Ma baro sokmo.
2: Ega sakiru.
0: Oh, ma baro sokmo.
2: Ni
0: ba
2: sokmo. Tabi
0: To ira mo ka bikia.
2: Ba ina din do to bikia.
0: Oh.
2: Ya ni mo le tonwan di mo wan wai. Won ni mo da shi te ni mo wa. Me na ki ya din do to bikia.
0: Yen ka ba am ba an sa bo adoro di ani ka di mo wan yem ka so hi mo.
2: Eh, ya ni mo le tonwan di mo wan yem ka so hi mo.
0: To.
2: Ina
0: kin dogo
2: to
0: bigia. To uso ko nu rari. Doctor Anu.
1: To.
0: Na. Ki ayo ka wiru ape pa aba yiri sadun sanu pa se ba go pa su se ba go mu.
1: To. Adama lai gi na ta ma sai wiru go amigun.
0: To.
1: Mo tonu wa si suya. Yera pin aka yen peru na. Domi wa si sunte yoko pin an sa bon number ro yoko pin an sa kokora ta wa harama win wa si so yoko pin an sa bara bara garu yoko ko ma de ma biwa bukuro wa tonkuro wa tonduro ma de ma win wa si sunda ta wi mu ma de ma wa si suya wa lokotro ya wa on truku agashi wa dami pa lokotro wi meri unde un wa ba ati ta wi mu ko yem buyen ti bukwa fuku fuku pa de ma alafia ya dua
0: To
1: Gafaru kokondi une diani tonuko di win wasi nka nyemmo gina sansua yeha ha damaru
0: oh
1: and diani and dimo adeun dianu so damaru munda mwaso tiami yes, afonu afoni hang afoni sa mo mo mini oh ni yes afoni bara yomi yes morenga ge ya ha dauru sure si bara dimi ya ha afoni ba dia ha dauru su yara yenti yes ha yara yem ya sun sumi yem biru yes ya andimo ya ya mo aso nkomeswa ya mo aso gasaru ya mo aso
0: sia
1: to sianti ya mo aso
0: etura
1: to diani kare dimi pro ni kuye pro ya msa saka so ya msa saka so yem biru mani yesa sia sia sia migun mad and diani bi so ka pe ka de o yem ba ere diani ni adimo mi ya mo ami so diani nun sa num yem ba ere yan tuwa isara mo ka ba ture sa mo menu equilibre ya bu ya
0: ya mo saka
1: ho ya mo aye pro yan sa saka so
0: etura to so ba we dey say na when e gi ka weru
2: o go do me na ha ku
0: etura me na a no su ofi koro
2: e na be to to
0: sawura
2: Oh, you know, the journey that you have to do.
0: Oh, Giam.
2: Hey.
0: Yes, you don't know what we need better. Da, pa sukuraji. Da. Suba, ain't you know, dim mea. Oh.
2: When you go, Bidden.
0: Da.
2: And don't you know when you're in that video?
0: Da. Then ye mona ma inti diamo
1: eh
0: e dura mena ama zama tori akubu mi to doctor anu
1: oh then ben mena ngai
0: oh
1: gari gusho ibaraka duke na gari siara
0: oh
1: domi ane yenaku ane sakiwa yenna de yen so si yenna ma yen gbere ni aba inti gero
0: oh
1: ye o gero mi
0: oh
1: lemu pibu ni kagema lemu pibu ni mu yaka e oh citron e
0: oh
1: lemu pibu ni
0: oh
1: moyen din pin a moyen no bu pin a yera tonu nyen kaasi ti ami
0: oh
1: tan chorobi
0: gem
1: moye tonu ye
0: so
1: ye ko nyen kawa
0: oh
1: On
0: a gira de on ne on kio di o mwe ye son badi o kwa yam yam bra bari na
1: oh
0: bone we ko gina do shrobi no ba we o di bi ganwia
1: oh
0: to on na ye o ba on kwa me wi yen go ra gbera
1: mo ra mo ra ti a mo ra kwa ye yen no ba ko nga si wi yen ko gbera domi on na pe o di no
0: to
1: Ta.
0: When I get Kawero.
2: Oh, Adam Abdullahi Awurama.
0: Ta.
2: Yena ma kin tumuya.
0: Oh.
2: The son soja e get him me ni bama ne ya yen tel ye ge ma.
0: Ta.
2: So be un dano sa ya.
0: Hmm.
2: Ne ngalwa ji ura e kawa to ama mo ti me la ku ni man yen para ntoro won ti ara ne.
0: Ta. Yenene mbikia itura to anwa so zambira ge baban dabino hari no bangirmo ya be yenweto nwe se anda wugan mam ante se ntenswa ya badimo yento to derete docteur braiwa
1: to so jangari an so ja swa so jam ya ma so ja so yapa
0: to
1: So that you bamo a battery about protein.
0: Oh,
1: yeah, you want so that's all too. So then, yeah, why you go so educate? Yeah, why so that's all your clan from the teraco. Don't you hear a day? Tonunca so that a demo? We was his all. Yeranka Yeran Yaraka, the wing was his all. Yem mumpa.
0: Oh,
1: Arma, Misoko Zamam, Misoko Tomun lak at a waste here.
0: Oh,
1: so that, eh? Yem dibu bakabu butonu edito ya nwa ba yedimo ade edi
0: saka
1: so domi gaba wa baba nyedi ya ne ton pro gaba wa ban yedi yakola kabim yakola kabu nawe kade ma yoko kunyawuko de gabo ya mangabu sekuku gabo ban yedi kade ma be ngoro yakwa de we ngoro koko mo kera mo ya ha de ma gabo mi ko man kwa de yakpaki he kade ma yoko kwa de yakpaki soja yim yen ye awon asuja so
0: gabo mi
1: eh yapa eh amo yen diwo bakabu ya nwa
0: eh dianu kuro abe
1: eh dianu kuro
0: ba so kuro gadi aw you 3-1 a na an wo hero pare an si ame wa yero gun ko mu na na e ma na dan jimo de me mbo hero mero
1: mama
0: eh gam dianu se saka so
1: mama ye kuro saka so
0: Gushon de ikporo nwa. Doctor, eh ko ba muramu. Na yin behenta kite so de yin gawon ananun biye. Barabara. De ba de bi matie de no kamino ita saka. Aba suye mo shirun mi ba sabe so nwa.
1: To, nyen komi abi ngari. Gaba won abi. Me baka bu ko bara gaba bara mo be ngwasi so. Mo ba tita sa sabu nyen nan bu komye. Bi aba ha he barobu.
0: Ta.
1: We have mo we nyen kurantura lungwa si nyem mu kurantura yen sona menoka baraka o wari wasi sunna ka o wari fiko ara de me won ngwa si won ngwa si o nyen kara to nyen kara bi ngari so ina mo kon so si ya isa ton kuro wi guramu ka bi pibu wi kun beba kun wi kun won no butura be miguma yen pe ten gari be hebe ha sa logo toro ba sara yen gai nasi
0: to
1: be ama an suwa be sen an dunia goru ne ni so
0: oh
1: be yen pe te yen sairu yen peru yera de you ka you ka gona be yiru yemia at kadima ya dabi to yen biru mani an wasane yen memu pa tilasi se nyem mi aboko sosi dianu ganu kunwa ni uko di fuku fuku minika mini bukane nyem memu urama
0: eh mbaye ka po
1: momu ka pa wa momu ka kara mu ka dede rugan tro ya ha tilasi bi nyem me kasu wi ka wi nyem musa tia bunu doke ya yen sona mo baka ne nyem nwera nyem nwe bum baka nyem nwe bum pararu mu anka nu agangia wo ya ka lafia mo adge mo adu pa won nyen we same pa bo wabu ka won wisim fa abako
0: nko ba npe ayi won bi andora bo ka won bi turi mi toro
1: mama
0: nyen tia ne pa bo bi so hia
1: bi so sia
0: un bra mama
1: mama to yem bi ro mani an wa sene bi win nyen so aya kwa tia yen so na wo ya ka tonu aka wan ate so ade asusi logotoro ba mboku o pa de bu won nyen so anu meria nyen so aira mo
0: ba wutere ho aye
1: wutere so anwa domi nyen so ayi wunu dabi same pa anye wutere so anwa same kwa nu yen tieru won pa ante neni domi akura nda anye so asa nu kai won bara kusukura won antura bu ne nyen komia nyen kuntura bu ko nyen so si to kade ma dede mi buka nye memo buka nka ne ba meri mo nye nsho aira ka won gi aya kwatia ka baro gi aya kwatia pade ma dede mi gum chananga npa nduna mi gum chokudo dede te ngunde ya mati ya denu buwa bure gaba to ya ma sa nye nsho a ntie teta yi mi kade ma saba ka baro utura mi fu nye ndeko ba nye nsho a ntie te swa ba mera nye ndeko nye me abuko ban kasumo
0: yedura Doctor Sakosi.
1: To yama.
0: Ira ka gire haka sebo na e ka tori.
1: To. Yabo bebasun shada ki sabe kuru tobura. Fa e sakwa mi nyen men nyen peru ngari yim fa yim sa bune tebu ngari. Mo won bi wa sisuya. Afuku fuku. Awisu waka. To ande ma uburi. Awi no ni mera ma de ma uburi. No ba ande ma ya buri me. An wi fe wa mu aka wi do logotoro ya wa fuku fuku baba wi meri
0: okude o warma
1: okude o warma
0: itora ta mena gusho de ayen tori bare doctor
1: ami
0: antura kasagite mbaruka bia derimi babwanto abadi babwanto rabasohi
1: mama
0: bia deriba mbwanto kasagite mbaruka antura kwadi mabasi wa wururu ambe baba baba kwadi mabasi wa bambwanto
1: yawa
0: na sera amiru bisi be kaswada ke be makakiru gusono de ikoro ngara de noel bombe daudu nena kabesha kite kwa kashire negi akpaki alasan docteur gusono de ayinu tribani isako kana yirami mukwayo kama kwa bano bane su na kubura bamini yisa bembe ntinda baro senka tintu kunjia girari ni bambe nosia na kode ii inisho adaki ni dosha kwa shankasimu

0: écoutez Fraternité FM.
1: Zare tani hene kakpe aruzuma hene wichiri kuru guriye na minti weta chichinugu inchi hanga garu dendichine labari o Radio Fraternité FM.
2: Izo turkunaruka numoro boron wi boro har boro ko kenar khusba man no ko gonu e fo yontono kulpeiga o hin ko gonu na tenen sara girudu bin kan no waran kakin nido andu wente an won gibiri guntega no igo no sanna ba nyene gonu ko ware ba me kulpeise de ya waqtina kayu laburu ban zano se tamatama naduka dinikine laburu no bonu iba ko na no se se fima radio fratente an won ke buna me diri ko ba o ka kirum bacu nasara girudu bin kan na waran kakin nido ka bin nasara girudu bin kan na waran kakin ni ho ateneo nyina na wun gambo feri wo ka kiru nka bine yo kan kiba na rukal niya kan gunna wun labari go ne ka ibaza no se tamatama de wun nindo ni into sunero sunero ando ko go no na bara ko zimne zante kuna de ya bi aladi ko hondiya fo wun buku nyino pedi handoro hari kuna wun gusu mama kina pe ko boro bine sarika zama kuma ye binisari di nzemni mefo amun labari go ne ka ibaza no se tamatama de unni ndoni bayaru e ka dunte nsara jirubin kan na waran kakin ni do andu takinte amun jibri waranza borfoka aweze no nyina fam malfa kamina na fam malfa ya nyin na zanyen kwen na hospital shin wazani ndo anaka ten kanara kulelma wida ka zan unde no brodi pe azuru to akwe kamme wakati yo agonu inwin baraku komsaria sinte premier on sima do kamina amun labari go ne ka ibaza no se de unni ndoni kasiman na hantun kwe berio ka bara senegal boro kanga ka sheka maduka na azan hunde bi aladi ka sonna batrui hando ka ga ikwe ko gonu amun jibrita hinte de ya sida hinno nar kan ganna kwe rumiad wadain aki borberi no izan ya waro ka te amun labari go ne ka ibaza no se tamatama ige ka ki no se in ganna kwe rumiad wadain akwe France ganna me nyen na France ganna kwe Emmanuel Macron ndikere me nyen fayi fayi toto mazamu milia wedu kinigu nazimne nyeno France ganna main kabine ganna Quran naru kafaru ngi harka wanu ngabite katuntun abon labar go ne ka ibazano se tamatama te wakti aka kin labar fo wanu go no kel fatan ko abazano se Christian nyeno kameda ingino ko manna aginde yenzo turkunaruka numoro borun kin kan tay fo yon tono kulpeiga zai khaina kino sai wi labari gindo kuna labar sintika iba ko ina no se radio fraternite awun ke bugudi kana awun gambo feri de ya ke buguna kayo kina sifima wi boro har boro ko ke narqusu no bain kacho mesado ki labari be teri a kulpei mano ki ba he kulpei ka de hima labari do kan menoni man ki ba de ya nasara girdubin kan na waran kakin ni duka ko ina nasara girdubin kan na waran kakin ni ke bu hinzo ka kirun nane fratente un ke bu dikaw kina sifi maga ho nyeno sinti ke yuri ntutuma nka za ke bu amun bugo nyo kan ba goro kan kiba bine yono na kulpa ziyara ho ka kirun sinti yen goro nyen na mekira mo anu zuki o bine yona kwe ko boro nyu se ho kuna denki yo bara labar be teriyo nyo baki tangari de ne o kanyo di nyo nane kabe ka kimi de nyo na modam de nyo ya ka modam nyo ba kibor biru nyo ba wani meki ona ka sharifa gawe naru ka francis kunde meki ona kanza bor hinkana ka kimi ngonu ko nane o nye ngonu ko kibo ka deri kwe ba nyo ba modam sa nyo wun handiri ka nyo donge ko guna nyo makila barik betiri ante nyo bine ngonu ko nyo hansine o kan kini fun de ngonu ko sika ono mabe denki ni kusika ono kwenye mabe kadiri kwa eba denka radio fratentene giri fo mamam ato bukata biyao ante bukata biyao ni nyeno andu fowo uza sari manoki ba andu inka andu idu kwenye ni lea usinti kote kifo sari mwoma no jindi lea kulpei nasefima radio fratentea unkiebuna ka anafiso ni kadi nkinni nyango bamma kila bari gweteri de mannaru kara radio fratente diri ko babu kata biyo atena mu handiri atena labari kere i beni narana labari ka iba ko ina no sai iba tono sunyeru sunyeru and ko go na para ku zimne inzante kuna sunyeru ko ko ina pasa gambu bi alhaji ka son na batrui khandu wente o amun jibrita kinte mama ki ka akwete yano ko hondia kenefo deya ngunu ko ake gise andro harika borfo kere amun andro harika su dabu ni don ko hondia di akwe kam le alika milingan naganna ke yogano bikini alhal magarbi banna guru guru iye nazeme deya gusuri andro gusuri gano ndeka dia ko hondia di amun buku e kan dizaya mama ki ka kwete le o makereke ba me ma bitia kan didia da frani un har kusiu marigante ko en naruka o ka kirun gonu frani ga za tongi do su yovo abon sunru ni dona gonu ko hunayu kana make ne daki o kan yo de ma he yodi he ni di kan yo man naruka foroyo na kuwa o di kan yo ma tangi do su yovo akinyo diru nyenyo biti mete ko hondia di kan gonu ko kegi amun buko non dia mandodo andoro gusu kuna kari gonu ko toyo andoro gusu da su dabu yo dia ndika dia meten bate na binisari yen na kuri kakte dia binili la farani mun har kusu na konseyo na farani zamatu tuma nyogo polisi yo bon nkanindi lokotoro bon yen kanindo dia lokotoro kirum bagunano a mete ga kodi azan na hunde kimi ndon na wikada ni ndono a bini no akwe kankaru kazan na hunde de a kulpei lukuturo kirun din guna mbabi polisi yobu wabine kirun mgonu munguna guno mate di mete ga ezaya akwe tena sada nukagye pame kulpei se di a inajia boro kanga ke Sebastien balao konseye farani kuna agonu koki boka ba mwen ifwadi no ikwara kuna likari okuna bele mwen bene men na me okuna anabori boro mwen handoro harima neya kanadabu niya wokankin mwen handoro hario gusu beri no msu dabu yo masuru madabu o dana kia nona jie kakana deko di mansa adongo dabu yo ba meteno abagabu ankani nyego mansa gusu di o gusu yo nyego ko kanga ale gana gana ngia ko kegi ko buko nyenu kaka nindi igonu ko arba mun fo ni kama suli kama sokani ikul paise ko ibina anya na babe suru na ruka imani ikpe mandan kul pai binoga kasini bina gonar ku soka me dimete ga ka wono nani baka zano se amisan naya zani ndo mansa into frano kawe kina bayaru barfo ka kere awezeno nyana fam malfa ezaya teno batru ikhanduta kinte amun jibri waranza nasara girubin kan na waran kake nido kaga ikwe kogon handutu tuma banna borori kwe azuru imbe nto akamme banna ka dare ala teno lamisi ne foka son na batru handuta kinte amun jibri waranza nasara girubin kan na waran kake nido kaga ikwe kogon kaman santo akamme banna ka don zuru wakati yo agoni inu para kuzimni sinte amun komisaria do kamme dia sadidi kana diba kire honi sadidi kana wezi no di ana fam alfa bayarnu ezayate dia mera di ndiza kifonyi kwen hospital chinois za hospital chinois a kan taba taba kan guna guna meten bate ndika di kimise makwen na inu para kulu kutrobe di kawki na shash di zani ndo kan kwen narani dia we di adika zan hunde no dia azan hunde no batru handugunte awun jibrin zante aladi hinefo asuba gurugu yino wira zan hunde za sadi a haruzeno di kana fam malfa don zuru de ya wakati yo mansa baraji mto akamme agonu gai kweyu de ya dalika ateni abatu tu sada ndukaje ba me kulpaise ikpe me mora ndaruka za ba mu ifo ino sun ndaruka imani yana abisa ifo ya banna wezeno ba me teru ma fam malfa ikpe masuteise ya labari kere bon ibeni narana labari ka iba kwe na anonse nyeno iba to Senegal gannanu. Antunkwe biro kanga ka Sheik Amadou Kane. Sheik Amadou Kane. Antunkwe biri na kwe kubarayo. Nye Senegal inzi na kwe kubarayo. Imbi azan hunde bi aladina. Ka soa nabatro ye khandu wakaga ikwe kogonu. Dea bifo ankomeme ka soa nabatro ye khandu wintewa awungibri nzante. Nyeno Sheik Amadou Kane. Antunkwe biri ka abara Senegal inzi. Azan hunde dia inganna kwa rumiyada wadai agonu ko ke boka o borberino izan ya don shekka Amadou Kane morona ka ahunoga girizon foka inkasi nyinate nyebine tilabiri tila to tuma nyena antum nyekwene independence wati eto tuma nyena te Senegal bon win tada win haraka wanu wanu yo sheka Hamadou Kane anakokari to tuma te ndi ana tila fo antum kan wikin aventure ambigu dea ana antuno nasara jiri du fo nazo iga na wedo kini fo sheka Hamadou Kane parona ka adonki minisa Senegal ganna yaki beteri beri batro beteri beri na Sheikh Hamadou Kane azon hunde non bi fo en commun ka so na batro khandu wentio an won gibri inzante na sara girdo bin kan na waran kaki ni do Senegal ganna ganna beri di para beri ka o kina daka de imbe im ganna ko romia do wadai agonu ko Senegal borum fo ma fo na goroyu imbe o na ruka Sheikh Hamadou Kane an wisio inga bi ganna ikulpay biti ganu ikoy ko gona na ki Senegal ganna folonku ya zambor beri yawo ikulpay ya bahin ikulpay no amam fanyo agoni ikulpay ga igonu ko war Sheikh Hamadou Kane suru na ruka imani kwema da borom binega ikwema suru awin sare aske ka ni mai kwema ta sa labari krebo i beni narana labari khonte kai ba kwina nyeno iwin ganna kwa romiada wadai ibe ije kaki no se ka akwe France ganna de yanye na François Emmanuel Macron naruka inwin ganna kwa Romiad wadai ndikere France ganna win ganna kwa gbete odona Elysee de ya fayo banna imbe France ganna za milia wedu kinigu nazimne nyeno aba benega kayodi haraka wanu wanyo za faru ndo kamme naruka alafe ndo kamme nyeno banno rudidam deon ateneo ka so na batri handu wenteo amwin jibri gunte nyeno pari ganna ganna kwe inkali ndikere za France kwe naruka bene ganna kwe ka mon nordi de ibaza wing ero batri ganna noruka bugo nyeno 100 million d'euro ine kame aba unna million aba unna milliard wedu kinigu na zemne naruka ezaya za faru naruka ala afen do kameni mainika kukari tutuma tesa bine naruka France ganna alika walika agonu bini ayaka gabite kaki itegyo yako kame gao yako kakwene temako yako ka kamunyedi abu zero no kura indo kame naruka inwin isam naruka yaka debara isam win haraka wanu wanyo anwin hilio naruka isam win haraka wanu wanyo kwene anwin turaniyo lea nyeno bayaka iganna dia ne o kulpay o ci boka der ko yaba ibene ganoka mo gine ko yaba inkate yemin al kawal ka gon France gan nar ka bine gan na baya ka kwinna mo gine ka bisanna abannani turute ginzo ko tuma ma ya kadu bwe bwe ma ya kadu kwin labari kere nun kai ba bon go bjeri no sen in wakti kan ne no ala bate in kire se Christian nar ka al fatan kin kire sak suba bye bye.

0: we ma klo klo klo ten, e non plan, don we se zo wiwa men, bo yi lodo se fi ma yo, ye de la gbon fi din bo do mi konyi kanu, nou plan men khede khede, do don we se zo wiwa sin ak pakwe, ten we gon ton e. We men de tin din bo nou ado kunde we man bepe se ton, alo, bakou ton, ba zo e non dilo we, we yi don we se zo wiwa o. We ma klo klo klo ten se fi ma ton, e ye ko hon hon ye ton le ke din, nan do monten bo klo nou men, do do nou e se ek pa kwe, nou kwe do po. Te te le men we, e kado nou klo men de we, ba nan yon akhe de kre blan jazo, e yin tuwe de sou non wadi. Ko di la, zo wi wa, e, ye lo do jounalizm nou yo. Ye dele do kwen plon men we rak ba yeton sa. Mon di ni non, do koda nou we keten. E, ilo do teknik radio ne yo. Ye do men plon we rak ba yeton sa. E, kumpla, ye yi mon kumkum. Bo, ilo do pilotaj de drone we. Ye di jan, e, ilo do kadraji. Podo, ye di jan. Podo, hokpo, e, ilo do montaj e realizasyon audio vizyel e kwo. Ye dre do kwen plon men rak ba yeton sa. E, kanan plon nou a zo a nou de le jen do mensi bo e plon nou nan. Ye de le do mi do a zo a nou temen temen. Ten beju e nan mo. Nan do monten bo plon a zo. E ne le bi hui nan e. Mo do kwa jen we koda nou we keten do kwo do ye de le si. Bavi nou pengon nou do kwo do ye de le si. Ate waya waya in web tv e do kwo do ye de le si. Bo beto e kanan plon nou a men ten beju be nan yon akere kere le lo do ye si. Nkwa do we ma men e kon yin kanan. Ma wi men debu do julo bonan si kouplon nou enele debu o. Awa kodan nou we keten radio fraternite ton. Boyi, we gbo hosa en sekretaria o. Anando yin koto e we mamen. Besin, gan tanton men pepepe, ije gan ten we men gbadan. Anano zobo nan kan nebi o. Anan kukwa lokan 01-44-21-75-00 e alo 01-66-93-36-17 no 01-44-21-75-00 alo 01-66-93-36-17 bo ene yin wiwa ito koton toro mito
1: ena mai waito a khoton tromito mi atunoje nu tohosa da holopo do oyonunu toto tengbeju do ko bae me o e indojile eno so avomito ene mo huzu me a yovonu le na o ena ni branca to ganji me ona yazo wa khere khere bokana yi medebo nu tutu wa debuna yeto han bo nu ene o ha mo tembodo gosonu azo gbeta meton sinu wawe me bawede edo na ime bo na yo sunu podo yonu po sinu to kere kere bo kan ime bo le mi ko rogbe die nu ututu nu burubu wa debu na ye ton an bo kan ime bo na bi kan ganji me ejo die o me ra chejo ni ro toji din bo sise e bo me o e kana ko rogbe su so me din bo nu ajile ye da so ojin we na so pe bo na wa zo ene o Bokana tenpon bo nou e nou o le e non le benun bon tok bon e o edona nou bon bi gigandi o fenton men eh mi atun do jile mene on endo e si khudo o nou ba ten a ranu ten e mi o le mono e san pa sin a pa fi ene mo abi e si wuro depo sin sira men a ri pon kan ten da si vatan we de o mi atun do jile e reon ena ya wu bi kuwa fodo azo me le bagmo ede bo mi kando mi pojire akwe na su me ne yo ekuna ni akwe buna wi kwe debu o ina yin akwe buna ro buna jaha azo e yo wa ile yon azo wa gbon e le no lebe na azo ton mo wa gbon e le no totu azo bo no wa gbon e sin akwe we na su yi nu mo won mi atro je pe akuto ho me de nu ene ndo mi ro mo je debu barandodo apa ene ko je wa 0143 12-64-96 Male wak mojil mi lopo we No 0-43-12-64-96 Alo kan we gosin kare yi 96-39-43-16 No 0-46-39-43-16 Alo kan we nele nou yik mojil jen we Mere jiro mere bonu mere bibana wa Na, ena yi mendo, nou to kosa abure nan, nou finek po ma, to nou jenwe o, eniya o bo khuwa lo kan we ni leje eni on e ka ro mo je me de wo ba do ni no me no me je ran zo mo le wa zo ene we yo ena do bo mi do won ene mi bo eyin wi wa ito ro khoro khosa eyin khoro nu we keten radio fraternité ton e
2: Merci, merci.
3: Ene o mera kwa bore kese.
4: Wei.
3: Amana ipe kwa sa dada yu gwaja tombo tu ona si kawe ya.
4: Adonu huwa ya vye. Bevija modu unanore. Mi fia di ni moni ye ni mi.